صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نيو لين دي نيو في كي راديو سنغال كادو غي دي بايكو في كي مكه المكرم كي لين دي نيو موي سن بوكم طالب احمد لي ген ген خم احمد هارون لي كي دي نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم مار جرجف مار ليغي بي رافتنا nga sédéné Allah jimmar ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada di len jalé sang bi nga xamanténé jaamu yalla bi nga xamné dundon na di ku ñu sante mu wuyu boromam di ku ñu sante ci jamono ji dal mu ngay jang alquran jamono ji mu ngay jang qasaid jamono ji mu ngi jang hadith yonent bi jamono ji mu ngi tabax jakkay jamono ji mu ngi tagab dawax jumaaji jamono ji mu ngi financer talibe yi jamono ji mu ngi financer miskin yi jamono ji mu ngi jënd ordonnance yi hayatuhu kulluhu khairun fa fi halatin yaqra alquran wa fi halatin yaqra alhadith wa fi halatin yaqra alqasa'id wa fi halatin yut'imu at'ama lilmasakin wa fi halatin yastari al-adwiyata lil-marda Cheikh Sali Ibn Sali hayatuhu naf'un lil-wara Allahumma aghfir lahu warham Allahumma aj'al jannata al-firdausi maswahu Allahumma ahsurhu ma'a nabiyina wa siddiqina wa suhada amin ya rabbal alamin ñu ngoy jalé suñu sëriñ bayal saw ci ngoy aliou silla mom miñu dalal ba kazalika non lañ koy jalé ki sunnal waxtanu fajar yi moy alhajj makhtar sek ayyadahu allah wa nasarahu wa amarahu ah mbok julli dal ki di sëriñ cheikh xamna ay guddi buñ ko doon def itam du tax ñu mëna wax ci mom lu bari ndax jëf ji baxam dafa bari wax ci mom lu yomb la waye wax ci mom lu jafé la kon nak ndem def nañ ci lu tol nonu a ñu barké loko rek ndax ko am barké mom lo laal ci mbiram yalla barkel la kon nak ñu wax nak li nga xamantene moy xew xewu jamono ji imam babakar diop andal ak man ci téré bu tuddu fiqhu alwadi moy juz'u bu mujju bi bu jekk bi moy juz'u bu jekk bi ci passe bu mujju bi passe bi mu nek 500 wala 658 mune dañu bëgg alhaji bi bu jimbi bu ñi bisé nga ndokkel ko nak ndax ganu yalla dañ koy ndokkel yusahabu sopefna mulaqatil hujaji di gatandu alhaji qabla dukhulihim lu ñek dugg seen buyutahum seen kër ya sopp nañ ko su fekkeen dugg nañ kër ga nga dem nuyu len wa assalamu alayhim nuyu len wa musafahatuhum sopp nañu nga safante ak ñom alhaji wa du'aw ak ñaan minhum ci ñom so gisé alhaji ne ko ñaanal ma yalla mu jéggal ndax mom yalla jéggal ku mu ñaan ne yalla jéggal ko mu jéggal ko
waye wa musafahatum imam babakar al hajji bu jigen bi nga dem makka dem arafa yalla jegal la bakar yep amato ben bakar nga ñibi ci senegal gis jambour bu goor jox la loxo nga jël ko nga takhalat sa bop ci bakar ne dama ko rus munuma ko delo loxo ah bu la ko dara jaral su fekkene nañu da nga safante allah ji bu jigen bi safantel ak sa fami sa yaay sa papa sa mak fami bi safantel ak ñom ngeen doxo yalla mayna la lolu safantel ak sa jekker yalla mayna la lolu waye kep ko xamantene ajna bi la so safante ak mom am nga bakkar ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo jange tere bu tuddu suyuti jami'ul ahadith naha terena rasulullah sallallahu alayhi wasallam al musafahati al mar'ati ki safante jigen kon nak mam abdu rahmatullahi alayhi defna ci ay waxi wax lam ca waxon doyna seuk waye nak islam waxul ne jigen du safante defne du safante ak jambour lolou la gor itam man nga safante ak gor waye sa yo xamantene dem nga safante ak jambour bu jigen am nga bakkar lolou motax yustahabuna assalamu alayhi wa musafahatum c'est que safante la ca nek ci njeriñ amul ñaari julit yuy daye ñu nuyo assalamu alaykum wa alaykum salam ñu safante lu moy lañu amone ci ay bakkar woduna comme garab go xamantene dafa wow xob yi wow ngalaw riddi ci mom ni xob yi di nawé non la bakkar ya de nawé kon musafaha dara nga ca waye nak ken du safante jigenu jambul lu haram la ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de mo gëna sel mo gëna bax neena inni la usafihu al mar'a ta jayante be la ko waxon nga deg ben way ni man sama xol dafa sel mon nako wallahi bu daganon dañ la nan tuuk lañ lay wax mais daganut ku tol ni jigen nga ku tol ni julit nga ko nan tuuk doyna war dal lu yonenti bi ne du ko def nga ne yow man nga ko ndax da nga set da nga lab da nga sel yow li nga wax set lu nga ko kan moy jëm sel ku dul yonenti bi kuy jëm lab ku dul yonenti bi kon set leen li ngeen di wax def lu bon diko layal ku koy def da nga bok ci alamatu shaqawati a yonti yalla adama de bamou defo bakkar defne rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin ñun de def nañu bakkar xamna ñitam def nañ ko waye bakkar la de so ñu yeremul nga jéggal ñu de danañu bok ci ñi perte kon al hajj bu jigen du safante jambour bu gor waye nak mën na safante koj armantelam yayam magam bu gor magam bu jige magam bu gor ak famem dal mën nako ko xamantene mënu ko tak abadan lol dal mën na nek liko waral moy wax joju moy ni lañuy ndokele alhajj ci walu sharia waxuma ci walu aada yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena su fekente ni gis nga alhajj da nga nan ko qabbalallahu nusukaka yalla may nangu yalla nangu sa ajmak wa azama ajrak yalla mi magal yalla magal sa njoon wa akhlafa dafaqataka
sa million yu bari yi nga dépassé ci yoonu yalla yalla nalako yalla wutalal wa ghafarazan baka kaddu yi mom la yentibi joxe dok bo xamantene mom lañu wara di ndokkel al hajji ma waxat ko qabbalallahu nusukaka wa adama ajraka wa akhlafa nafaqataka wa ghafarazan baka ni nga len koy ndokkelé ndax liko waral moy ibnu umar radiyallahu anhu yonent bi neena ko sa yo tase ak al hajji ci yoon bi wala mu ñibisi demal ci kërëm nga nuyu ko nga safante ak mom nga sakku ci mom ne sakul ci yalla mu jéggal ma ndax ku yalla jéggal ku mu ñaanal ñu jéggal la ca gën nak moy avant muy duggu kërëm nekkon ci all bi ci ang koy gatandu waye law ken mënutu ko man nga bayyi be mu ñibisi ci kërëm nga dem def ko ndax jamono yoy ci all bi lañ doon fanan nga dal koy gatandu diko gungé be ci kërëm ndax mu ngi ci all bi nañ ko jang señ babakar mune rawa sorona ibnu umar doma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala iza laqita botase al hajji fa sallim alayhi nuyuko wa safihu nga safante ak mom dem gor ak gor man nañ nek mutlaqan jigen ak jigen man na nek mutlaqan waye nak gor ak jigen munul nek sudul ci koj armantel jigen ak gor munul nek lumoy ci koj armantel wala jekar bok فسلم عليه وصافه ومره ديغالكو ان يستغفر لك مو ووتال لا مو ساكو تي يالا مو جيغال لا لول نك نديم الله لا وون نغا ديم غاتانوكو قبل ان يدخل بيته اوامو نييو كرم نديكو ورال موي غاي ساكو تي مومو نيانال لا يالا فانه نك موم مغفور له كنيي كو yalla jeegal lolou motax ñu ne besu arafa yalla tabarak wa taala moy ziyare jam yalla tabarak wa taala moy ziyare jam yi ñu jeegal na len ak kep ko xamanteni tam sakku ngeen ma jeegal ko jeegal nako su fekenteene besu arafa ban bes mo ci teggu moy besu tabaski bi ci la jami di ziaré yalla ca neeg ca kërëm ga wala ca neegam ba lolou motax ñu tuddé ko tawafu ziyarati tawafu ziyarati moy wër kaaba gi yow al hajji bi ngay def gannaaw arafa bobu lañ tawafu ziyarati ndax da nga yalla la ziaré won ci bisu juroom ñentel bi yow nga ziaré ji yalla ci bisu fukkel bi bari ba nit ñi ziaré bi ñi ziaré yalla bari ba muy bari nak lolu motax ñu tuddé ko tawaful ifada kérok yalla dina jëfëndiko sañ sañam ak yërma dem képp ku ñëw di def tawafu ziyara muy tawaful ifada moy tawaf bi nga xamantene moy am ci bisu fukkel yebal malaka bi mu ñew ci yow ci sa nopp ne diw doomu diw dekk senegal wala yalla neena jéggal na la gor gor lul be elek bul takati lool motax ñu tuddé ko tawafu ziyara waye su fekkene neena ñitam tuddi nañ ko bisu ziyara bi muy bisu fukkel ba yemul fofu ndax ngant day am lele jigen day joge arafa am luko gar kon mom day sanni ji jamra ji rek du meuna def tawaful ifada du meuna ziyare ji borom bi lele nit ki febari tam du ko man lolou moma tawaf bi
mu ngi commencé dal bes bi nga xamantene moy besu tabaski bi be wer wi jeex amna sax ñu ci tek ñaari wer bi nisba li am ngant way li gën nak te gën nga def ko ci besu tabaski bi lolu motax ñu tuddé ko tawaful ifada lolu motax kuko man nga def ko kenn waru la yedd kenn waru la téré waye nak doomu adama bu démé be sétné bu ko défé ba kanam mo na ci dess may nañ ko mu bayiko be jamono yo xamantene dina am

munuloko yalla fayenal sa biyene ndax innamal a'mal binniyat hadith bi ma ahmad moko genné kon nonu moy mbir mi ndaysan ibnu umar waxatna ben xalé ñewna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yo yonent bi de ma ng lay taggu dama bëgg aji makka yonent bi daldi andak mom dox bamu sori ndaysan ne ko yo xele bi yalna yalla jox la ragal yalla yalna yalla jox la yiw yalna yalla fegal la ay ndaw jafé xele ba mu ñibisé ñone yonte bi sallallahu alayhi wasallam de demna be ñew sa ñaan yalla nangu nako mu ne yo xele bi yalna yalla nangu sa aj te jéggal say bakkar té remplacer la sa alal nagn ko jang imam babakar ci riwaya tabrani muné an ibn umara jele nagn ci ibn umar radiyallahu anhu jaa dikna ghulamun khale ila nabiyyi jëm ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallama fa qala muné ya rasulullah inni naka man dal uridu namna hadhihi al nahiya beugna jëm ci walu makka lil hajji ngir aj yonentibi sallallahu alayhi wa sallam famasha yonentibi doxna mahu andak mom sallallahu alaihi wasallam ki moy borom jikko ju rafet ji wa innaka ala khuluqil azim setal rek ku tolni yonentibi moy gungé di dox di and xele bu tuti bo xamantene waxambaane la mu ngi dem aji makka ndaysan farafa arasahu ilay yonentibi sallallahu alaihi wasallam siggi xol ko ne ya ghulamu yo xele bi zawadaka allah taqwa yalna yalla def ragal yalla muy sa yobbal gannaaw bi nga xamanteni gisna sa yobbal bi nga xamanteni mom nga fas yene dundé wa wajjahaka fil khair fo djublu yalna fa yiwu yalla djublu man yonenti bi malaya wa kafaka alhamma mala ñana li dina ñaan di ñaan yalla wa kafaka mu fegal alhamma mbollem luy tis ak jaqare xele bi yalla nangu na ñaan nga xamantene mom la ko yent bi ñaanal xali bi delu sina fala ma raja ba mu ñewé sallama le nuyu ala nabi sallallahu alayhi wasallam farafa ra'sahu mu yekati yent bi siggi xol ko fa qala ya ghulamu yo xele bi qabbal allah hajjaka yalla yalla nangu sa aj wa ghafara dhanbaka yalla yalla jegal say bakar wa aflaqa nafaqataka yalla yalla remplacer million yi nga xamantene mom nga def ci aj makka bi akhrajahu tibri tabrani kon dal imam babakar mbok yu gor yi mbok yu jigen yi di deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makka ci sen mbokum talube amadou li lu tol ni lañ am ci waxtu xana bu suba nak ñu wax waxati ci walu ganale sunna la ku ko mon def ko ku mona jappale itam alhaji bamu ganale defal ko ko ndax taawunu alal birri wa taqwa ndax sunna mom ken du wax ni amul solo waye di jël ay sunna nan adala kep ku koy wax yalla yalla jegal la li jël sunna yonent bi nan bidala kep ku koy def yalla yalla jegal la ndax am nga bakkar bu reey ndax lolou moy diine li yonenti bi def do la mu digle ko moy diine lolou du aada dem makka ñew reey geleem reey nak ganale jox julit ñu lek naan yem ca yaata yu mbey yem ca lolou sunna la bu yonenti bi redd dinañ leen ko indil ci waxtaan wi ci teggu insha allah sen bokkum talube amadou li mo len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadaqallahu alazim wa ballagha rasuluhu alkarim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi len di nuyu fi ci radio senegal ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngeen gene xam ahmad haruna li moy ki nek ci machine yi wala ki nek ci machine bi ngeen mëna dégg waxtaan bi ni mu leen neexé

moy alhaji ibrahima mar kaddu bi di baye ko fi ci makka kaddu gi di tasaro jaare ci radio senegal chaîne nationale mbok juridi ñu ngi nekkon rek ci ne doomu adama na nga def lu bax ndax lo def dang ko reccu su baxé dang koy reccu lutax bari wul won su boné dang koy reccu lutax nga diko don def ñu ñëwon nak ci Serigne Cheikh Ibn Cheikh Salih Mbacke nga xamantene mom lamu tannon da ngay jang la uqsimu bi hadha al baladi sarwi dal molay jangal kan moy Serigne Cheikh Ibn Salih yalla ne la uqsimu duma geñ bi hadha al baladi ci bele rew moy rew bi tay de ci bu am teranga comme makka ak bu mel bu na mel te yow yonent bi wa anta yow hilun aji wacci nga bi hadha al baladi moy kep ku melni yonent bi ak ko ray ku ko roy itam te lay yem ndax bi umumi lafzi la bi khususi sababi non la ko alimna abi talib wax wa walidin yalla geñ na ci wayjur bi wama walada ak ka nga xamantene jur nako kon yalla geñ na ci baye ju bax yalla geñ na ci dom ju bax lolou moy wa walidin wama walada yalla ko sañ def nak waye doomu adama amul droit di geñ ci kudul yalla ak turam ak melokanam yalla nak geñ na ci wa walidin wama walada lolou motax ne Serigne Cheikh Ibn Salih so bugge xam moy kan da ngay jang suratul baladi molay waxal ci ban daraja la ko yalla yobbu yalla ni laqat ci deug deug khalaqna bind nañu al insana doomu adama fi kabadin ci choono doomu adama fo jaar sonu imma ben nga sonnal yalla sonnal yonent bi sonnal ñu bax ni wala nga sonnal rek ki nga xamantene moy iblis im fo nga dem rek alarba bu serign bi wala nga dem talata bu fir'auna kon laqat liko waral moy laqat khalaqna al insana fi kabadin yalan ayhasabu day jortu an lan yaqdira alayhi ahadun dom adama day dem be bew be yakarne mom dotul dete ken munuluko dara a jumna dara yalla xejul ci dom adama du xiwelam du mbugalam ndax dafa lompoñ liko waral moy dom adama lele mu jël alalam dugal ko fo xamantene jaaduhut di ko tuitorone wayaqulu muy wax itam ahlaktu man de consomena malan alal lu badan budi aji bari waye koku de su fekkene dugal nako fun yalla bugul kerok dana ko reccu ayasabu day jortu allam yarahu ahadun doomu adama lele mu dem be yaakarne lamuy def ci ay musiba yalla binduko te en tout cas xamna ni kiraman katibina xamul ni kiraman katibina malaka ngi walu ndejor di bind lepp lu baxna malaka ngi ci walu chamagn di bind lepp lu bonda waye doomu adama temo waru ci bopam ku xamul bopam do xam sa borom yalla alam naj al khana def lohu ñel doomu adama aynay ni ñaari beut ngir mu mëna xol ci walu zahir ak batin lu bax mu diko def walisanan doomu adama defal nako lameñ ngir mu mëna sikkeur di wax lu bax di jef lu bax comme serigne cheikh mom serigne salih wa safataini defal nañ ko ñaari tuñ mu mëna wax li nga xamantene moy sikkeur yi ak téré yi ak alquran bi ak qasaid yi lepp lu demé nek nonu doomu adama nak wahdaynahu najdayni doomu adama yalla tegal na la ñaari yoon yoon wo xamanteni mu ngi ni moy yoon jëm ci yalla jaamu yalla
bayyi adina ak yoon bo xamantene tay ah da ngay fay ñu duma la jakka ji bo fay dem do fay waye benen bëpp bo xamantene du jakka lélé nga dégg né pomi dé biyé bi junni lay jar lélé nga dégg ah pomi dé biyé bi ñenti junni lay jar nga fay be paré ñu duma la té bo démé ca jakka ji ñu fay la té yow do fay kon waji nak tan fay ñu duma ko bayyi fi nga xamantene da ngay dem fofa ñu fay la té kenn dula duma lolu moy inna naka nun hadaynahu ñoko gindé mom dooma da naj dayni ñaar yoon imma ben inna hadaynahu naj dayni inna hadaynahu naj dayni waji nak su fekkene dafa melni serigne cheikh su fekkene tane dafa melni ibnu salih mbake koku day falaqtahama koku day daldi beut al aqabata yon wi gëna jafé ndem yalla joxnako yon ñaar yon wi gëna jafé mom lay jaar ndax nak moy yonu teranga moy yonu tedd nga moy yonu ji ramu jami yawmal qiyamati lolou falaqtahama mo beut mo daldi khous al aqabata yu yoon wi nga xamantene moy jafé moy yoon wu jaar na tutundu xam nga yoon wu yek montagne xam nga yek ci jafé na bokul ak yoon wo xamantene dafa jaar ci bukhur way dina la waxal lan moy aqaba wama adraka lan mo la xamal mal aqabatu lan moy aqaba lol fakku raqabatin serigne cheikh ibnu salih kep ku mu xam ne tiabi fetina la gannaaw dana la taxaw sa njabot bega genne gam wala mu genne la lolou moy fakku raqabatin moy gorel bat kep ku nek ci loxo su fekken manke nga tabaski dana genne ay tabaski jox lako lolou senegal ñepp ko sédé lolou fakku raqabatin kep lolou nak lolou alquran tudde li nga xamantene moy al aqaba lolu motax mané bo bëggé xam kan moy serigne cheikh da ngay jang setantal li nga xamantene moy la uqsimu bi hadhal baladi wala serigne cheikh def lan aw it'amin wala moy lele fi yawmin ci bes bo xamantene zi masrabatin ñaata toni ñam le serigne cheikh jël jox ko talube yi jox ko miskin yi jox ko ñi nga xamne dañoo neew doole ñaata ton la doomu adam nuul xam ñaata milliards ton la ci def lolu moy aw it'amin wala lele fi yawmin ci bes bo xamantene di mas yatiman zamaq ñaata miskin ñaata yatim ño xamantene seen papa neeku fi yegotuñ ko ngir lan ngeen taxawayu serigne cheikh dundal len wad len fajal len sen aajo be defal len lepp lo xamantene sen baye sax yalla dogal na ne su don dundu munuko amuko xamuko lolou moy al aqabatu koku moy a yatiman miskin bo xamantene za maqrabat aw miskinan wala mu jappali miskin bo xamantene za matrabatin dafa ñak be takok suuf ñaata doomu adama la jël ay junni ak ki keur ak ki khayratam di len ko jox be yegatu ñu ne nekk ku ñakatu ñu lolu serigne cheikh ni lan te itam li werte moy su makana mu nekk min alladhina amanu kenn ku ne sedena ne serigne salih min alladhina amanu haqqan la bok murid sadiq la bok qad hadari da walidayhi ndax waxna len ne li tax serigne salih gërem ko du len lu moy lan lu moy jëf yu bax nangu ñeel yalla nangu ñeel yonentam ñangu ñeel khadim rasul li rek motax mu gëremon ko
wa tawasaw bil haqq kon kumu nek ak nak deug la ma sa nek ak yow bu xame ci yow tiaxan ak ko meuna don banala duko fekke duko lal duko laaj kon su fekke nenañ len ne so bëgge xam serigne cheikh mom serigne salih la oxim moko woné kon mu ngi ni dem na me demut ndax jangal na ay rakam oufna ay rakam oufna mbollem kudib julit betay amatu ñu jaxlé tek na len ci siratul mustaqim kon nañu gor gorlu weyel li nga xamantene mom la doon def serigne cheikh mom serigne salih mom de la way kat bi waxon ni ali ibn abi talib mom la ne fa zawit min ad-dunya fa innaka rahilun fa zawit min ad-dunya fa innaka la tadri iza dhanna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr mom de kuko dundalon la kuko xamone la fa zawit na nga yobulu min ad-dunya ci adina fa innaka naka yow rahilun aji dem nga bes bi de bet ko won ndax fa zawit na nga wot na nga yobulu min ad-dunya ci adina fa innaka naka yow la tadri khamo iza dhanna al-layl fu fekente ni guddigi kukuna hal ta'ishu ila al-fajr bes bi de kuko wajalon la ko préparé won la be taxna bettu ko kon mbok julidi ñu ngi len di jalé ko xamantene salih la muslih la abid la taqiy la wari'u la alim la sunni la kon ñu ngi len koy jalé alim moy borom xam xam la abid jaamu katu yalla la wari'un ku sam la sufiyun ko xamantene dundam yep adinam yep jël na ko tek fe deugmal li nga xamantene modi yowmal qiyamati ki lan ci li gëna reuy moy tabax jak ak lan ak xetti li mbinde fi nañ wax tuti ci xetti li mbinde fi toni ceeb yi ak dugub yi muy jox miskini cheikh abdul qadir jailani dafa wax ne ku jël ben tip nga jox ko mbindef wala ben guux nga jox ko mbindef yalla tabaaraku wa ta'ala dina bekk yow kontaan be dina la jappe ko xamantene def na junni jakka te yalla ne nak kuma tabaxal jakka mu tuti betel nit tad taggu petax yalla dina la defal ker ci aljanna kon serigne cheikh ben ñaata ay tip ñaata ay saaku ñaata ay ton la jox miskine yi ak mbindef yi ñu diko lek waye nan dem nak ci man bana lillahi masjidan kep ko xamantene tabaxal na doomu adama jakka mu tuti be melni tag petax yalla dama lay fey ci lu tuti lolou moy ker ci aljanna way su fekken jakka ji nak danika ay metri metre la kon hani'an laka ya ibn salih ya serigne cheikh kon de ñu ngi lay ndokel tay ki jëf ju rafet yi nga xamantene mom nga te itam li ñuy yem ci serigne cheikh moy ku mu defal ñek bugul nga sant ko bugul nga gërem ko
mom dal na na la nuridu minkum jazaan wala sukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran kon fa waqahumullahu sarra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina li la fi nekewon bu le defale yiw yalla tax bugun nga sant ko la nuridu minkum jazaan wala limuy wax innama nutikumukum liwaji yen talube yi yen miskin yi yen mindeef yalla yi ñam biñ leen di jox nutimukum liwaji llahi yalla tax ñu jog la nuridu bugunu minkum ci yen jazaan wala shukuran liko waral moy inna naka nun serigne cheikh sali nakhafu dañu ragal mi rabbina yawman bes bo xamantene abusan moy bes yowmal qiyamati kuko ragalol la ku ragal boromam la bes bo xamantene qamtariran aybu amul aplam lol motax ñi taxawé won ci projet yu mel ni yalla ne beg len ma len di fay be ngeen beg fa waqahumullahu yalla leen di lan fegal sarra dhalika alyawm musiba bi nek ci yowmal qiyamati dagn koy deg rek saqar dir bi muy riru di xatu di sanni ay ferñente kal qasri yu melni tax ñom dañ du yowmal qiyamitam duñu deug rirum saqar kon fa waqahumullahu sarra dhalika alyawm wa laqahum mul yalla mo len di tero nak nadratan ab netex ci aljanna ay tol wa sururan ak mbekte wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran ak metti alal gi nga xamantene danika bakkan bugul ku koy joxe diko xol rek lay beug nga genné ko diko jox doom adama be danika lom lolou mo nek sa banex legi yalla feyna la jannatan wa harira kon mbok yi serigne cheikh ibnu sali al mbaki su fekkentene ñu ngi koy ñaanal dafa tollok ku ko ñaanal yalla dello ko ci yow ndax nit ku bax soko ñaanalé loolu ko ñaanal yalla den ko nangu yow jox la lu toll nonu yow mi ko ñaanal kon nak ñu ngi leen di sante ki and bi ngeen and ak radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarram ki sen mbokum talube amadou li di yeesa rek njaal mi ci mbollem ko xamantene yaangi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a dina ko jaal nak wa mbacke mang koy jaal sama wulere alhaji ndjay ca mbacke waye nak mang koy jaal itam sama soxna ndax de ko beug nak ndax dafa mokal alquran moy soxna aminata mbeng ak njebotu baye mas mbeng ñepp la len koy jaale waye nak am ak khas la ndem waxon na julit ñepp muridullah ñepp dugon nañu legui damay taxis waye nak munuma ko ñaka jaal ki xamantene mo jité diiné ji ñu denk ko ko moy señ babakar jaal nañ la sa soppé sa xarit ku bax rek bëgg na babakar ndax mom itam dafa bax kon seen bokk ahmad harun fi ci makk mo doon def lenn faydun wala qaidun min faidin geejgi dal
la génné ben tok kon yaakaarna ni kon geejgi la luñ ci len geej nga génné ci ben tok yaakaarna ni kon li ci dess bari na li nak danika lu bari la lu tuti la ci lu bari kon ñu leen di sante leen girem de neel wax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñuy yegg di jaar fofu te lolu dak ngir wacc bi liggey lolu moy asaman day joy ngir lola souf day joy ngir lola kon nak nan lañuy def liñuy def rek moy gannaaw bi nga xamantene jaale nañ ko alamul islami jaale nañ ko kilifa diine yi jaale nañ ko kilifa aada yi ñu ngi koy jaale suñu wëllere serigne cheikh abdou fatah mbacke falilu ka dalika itam abul barakat ñu ngi koy jaale mais ñu ngi koy jaale kep kuy xamantene yaangi nek sa silsila mu ngi jaare ci mam jaara buso wala sa silsila mu ngi jaare ci mam mahram mbacke wa min huna kon lañu jaale ki nga xamantene moy khalid cheikh khalid khalifa daru ñu ngi ko koy jaale nañ muñ ñu ngi wax serigne cheikh abdou fatah inna lillahi ñelna yalla ma ata lamu may walahu ñelna ko ma akhadha lamu jël wa kullu shay'in indahu bi miqdar yalla kamu yobbu moko mom yobul bopam ñi fi desandi mo len fi bayyi ngir ciobarem wa kullu shay'in indahu bi miqdar dund bo gis yalla wutal nako famuy yem kon yalla mo dogale li ci ki nak mu woko mu wuyu kon yalna yalla yok leram yalna yalla def aljanna firdaws muy kerem yalla yalla fanguko ci bolé ko ak nabiyina ak siddiqina ak suhada ak salihin nem yonent bi lañuy ñaanal kep ko xamantene yaangi nek ci ligeyam ko itam yellona ñu lay ñaanal waye nit ki su fekkentene mono na doylu ci ñaan kon yonent bi kenn duko ñaanal kon li de la yonent bi doon jaale ñi nga xamantene yoy julit di nan inna lillahi ma ata wa lahu ma akhaz wa kullu shay'in indahu bi miqdal falnasbir alamul islami falnasbir nañ muñ mais wa afrique fal nasbir mais man nga ne wa senegal fal nasbir mais wa kir khadim rasul fal nasbir wal nahtasib nañu muñ tek ta yalla ta xamne yalla ko sañ yalla ko def yalna yalla tass ñu ci barkem te itam ah nit demut waye suuf mon na lu ne waye jëf yu bax yi fu bayyi souf munu ci dara kon mbok yi sen mbok talube ahmed harun li fi ci makkatal mukarrama mo don def len ci ay sedem ci ku baki donu bax don ku bax kon ñu koy jaale papa ale itam di mudirul am kon jaale nañ ko wa radio bi ñepp ñu koy jaale itam ki nga xamantene modi imamul a'immati di cheikh omar diene ak alhaji ousmane sar ñu ngi len di jale ki ki nekkon ci machine bi ngeen meuna deg kaddu gi moy alhaji ibrahim amar fi ci makkatal mukarrama lu toll ni dal lañ ci amone ci waxtu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. أمبوك يوم دي توب سا راديو سنغال انترناسيونال waxtanu diine ñi ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi ñaan waxtan wi ak jotaay bi nek jotaay bu suñu borom gëreem ay ñi ñaan yalla mu gëreem jotaay bi gëreem ñi waxtan gëreem technicien yi nga xamne ni ñoo tax nga toll fof ci Tambacounda wala ci Kédougou di dégg luñu waxtane fi ci Dakar ci katanu yalla ak mbaxam ak yeen ñoy di deglu ñun ñepp rek yalla ñam gëreemu yalla. Amin. Yalla ñu yalla gëreem dimbalé kër gi di RTS tek ko ci raay bu baax baax vraiment def fi jubo ak déggo ak yiw ak xéewal. Yalla ne yalla gëreem lepp rek gëreem ñëpp. Voilà mo ko ñu leen di wax benen yoon bal leen ñu ak encore bal nañ leen yalla nañ yalla bolé bal ndax les gens amna ben oustaz bu baax bu nekkon ties daf daan wax ni waraté mo lotissement ñoyam bu ñu xotti ay mbedd yeen say ñu xott mbedd mi jaar sa digg kër a bu metti lol nak waye dañ la jox ndampay ki la wala am bu jele bu yoon wa jele sa kër wala réew mi soxla fofa suñ ko jele dina am fenen fuñ la jox wa nopi dam jox la ndampay waye waré katam nonu lay xotté rek say ngay wax nit ki melni mom ngay waxal wala mom ngay jam baram quoi wa non la baxé nak bu nit di wax ci yalla di la fatali yalla ak bu yonentam ak di la fatali sa diiné mu ak téré yalla bi yow da nga wara gis sa bop wa bu nga da nga yaakar ni yenen ni rek lay waxal no kon yow waxtan yu jappou la c'est ki de xana def melni man lay wax ha wala mo non la yi gay nan l'enfer c'est toujours les autres ma lu ki deuguer ak lu tang dal pour ñeneen ñi rek la yalla nak ni ko sante ci lim ñu dimbalé ba même buñ dé wax deug yi xal dañ ko wad luñu man dañ ko wad luñu man pour mu bañe ñagas deug gi bañe ñagas lool da nga ci man té parce que lool lañu yalla digal su mbom ñu wax ci alquran mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim udu ila sabili rabbika bil hikma wa maw'izatil hasana wotel jeme ci yoonu yalla way def ko na ak xarañte bëno def ko aussi ci nimu gëna rafété da amna sun ben oustaz tam ndeysaan bu dekon keur madaro ko xeyñon mom tam da fi joxe ben misal mu ne
tay ji bo ni Ibrahima manako na muné mo bo ñewon ci ben kër nga fekk ben way tok ci buntu kër gi nga ko assalam alaykum wa alaykum salam nga ko an su jëkkeur yaay néna bo le fun nang dañ leen dégg dé ah mu nga su jëg yo ya xamadu way ah waye boko waxe lol mu fuftandiku mer to ba tok ba waye ki mo xamadu ben way ñew assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam ah ana sa wajuru gor kay mi ci bir dal di jog yobbu la ci bir mais way gorom way juram bu gor bo mo jëkër yaayam way juram bu gor mo jëkër yaayam mais lutax ki wax ko sa jëkër yaay mu mer ki wax ko sa way juru bu gor mu jog yobbu ko parce que waxin wala wala lol moy leçon bu baax la ma jox fof wa mune ma waxin wax waxin dafa am solo du tiage du wax deug rek waye dang koy wax ci no xamni dang koy wad ba wala ngok jeuker yaay moy wajur bu gor ay ki bu waxe li mu mer bu waxe ki bu waxe li mu contane jog yobbu ko wa kon tam tok biñ tok fi di fatelente ci walu dine même bu fekke ni amul len lo xamni waruñ ci meuna wax luñ wax itam nañ ko wax ci mu gëna teggine comme ni ko yalla digalé dal ci jëm xereñ luñu mën ak ci jëm rafetal luñu mën voilà mu ngok kon dal ci santé suñu borom ci mi wërsegal jataay bi ñu ngi ñaan ah may nañ ñu fekke ren légi tabaski ñu doon sentu légui mëng suñu gennaw légui fatali ku yé rek mo ci dess lolu sante yalla la amna ko xamné ni togu fi bakoy fatali waaw ñu ñaan yalla nañu yalla may ñu fekke yu bare té bu ñew rek yalla na dakk bi passé tabaski ñewote rek yalla ñu fekke ko yalla nañ ko fekke jam ciék ci yu bare ma sha Allah yalla na dakk bi yi passé amin wala comme biñ fi mujjé niñ doon waxtané moy nek pousso goñ rek wa ñu dal fasu ñu yéné nek lañ set mom di xoti rek day xoti rek lañ set xam nga du ñaw day xoti rek way pousso goñ moy ñaw ñu nak dañu fasiyene nek pousso goñ rek ah pousso goñ dal lañ bëgg nek ci bir askan wi nek ko ci bir umma bi di ñaw rek sayu xotte ko rek ñu ñaw waaw lool dal man lool lañ tan dal nga ne comme niñ ko fi waxe ci waxtaan yi basé lu xawa tiss la ño xamni ñun ñëpp ño bokk benn yalla muy Allah subhanahu amul keneen ku yalla yonne ko dul muhammadur rasulullah mom la yalla tuddu ah ku xam keneen ku yalla tuddu ci alquran bok wax ni mako yonni ak lo bax nak nekkal wali yu nekkal lo meuna don mais amul ku yalla tuddu ci alquranam ji wax ni mako yonni ku dul muhammadur rasul amul ken tam ku yalla garantir kaddom ah signé ko tamponé ko ku nekul sallallahu alayhi wasallam mom la yalla wax ni wayin tuti ohu mune na am ne ma tahtadu allahu akbar yent yalla muhammad bi de sallallahu alayhi wasallam mune aw su ngeen ko topé mune da ngeen djub ñu ne wa bax ah alhamdullilah djub rek lañu wër yalla joxon nañu fiñ ko jëlé mune wama atakum rasul ñu ne ha mune fantahu wama atakum rasul fakhuzuhu wama atakum rasul yonent bi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam lu leen jox mune naam jël leen dene ci ngejje jam wama nahakum anhu nak dene lepp lo xamni téré na leen ko nak mune ha fantahu daw leen ba seen testani di dal ci seen ndonk jar nako da xamni yow lu la yalla digel lu la yonent bi wax moy li la yalla digel lu mu la téré moy li la yalla téré
lum la jox gëmal jël lum la téré gëmal bay ni li moy pass pass bu baax bi li moy pass pass bu wër bu wër bo xamni ni kenn mënu la ci jam waaw kenn mënu la ci jam kon nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxam moy li yalla wax rek yalla waxat na benen garantie ci alquran mune yenente bi de sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa ha la xol bi kaddu gu deug rek la yantiqu anil hawa ki de do xantu de do wax ci bak tay bakanam de mustafa ami sallallahu alayhi wasallam do wax mukk ci tay bakanam mune ha kon yalla kor ki limu wax lan la mune in huwa illa wahyun yuha mustafa lumu wax rek man yalla mako wax lumu wax la wax sallallahu alayhi wasallam lumu waxul waxumako ah me yalla yalla nak fi la meune yam joxoñ nañu ko won nañ ni mom la garantie mom la wax ni lum wax mako wax mom la wax ni lum len jox jeleen mom la wax ni lum len tere bayeen waaw du waxantu du wax ci tay bakanam limu lu yalla geureum rek lay wax waaw ko mom yalla mom la tuddu ci alquran ku xam keneen nak ko xamni ni yalla tuddu nako ci alquran ak lu mu bax lu mu nek waliyu nga baxé mako man di gisumako ci téré ba turu muhammad dal la ci gis sallallahu alayhi wasallam moy sunu yanant mom la yalla yor roylo sallallahu alayhi wasallam de sax ñi nga xamni ño fi bax yépp sax bañ leen di jiñ ak mbax ba ñu di leen askanale ak mbax ñom ñep amu ci kenn ko xamni ni ab julit bo xam da nga bax sa mbax go xam dafa genn mbaxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam amu ci kenn ko xamni ni da nga fi fent dara lo xamni ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bayiko parce que yalla mo ñu wax ci alquran al yawma akmaltu lakum dinakum bisu tay bi monena muné matal na len sen din wa atbamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan yalla neena sama xewal yi mu don wacc ci yeen muy xewalul islam moy matate deureum ken do ko yok wirgil ken nemako ci wañeti wirgil ken nemato ko ci yok amul luñu yok ci dini ji matna depuis junni ak lan ñent témèr ak ñent fuk ak juroom ñaar xam 1447 ans wala yu mel non waaw 1447 ans junni at ak ñent témèr ak nanga ba yalla waxe li né dina yi mat ken mënutu ci yok dara ken mënutu ko ci wañi waaw kon amna mag mu bax ndaysan mag mu fouta ne dine dari dine matna Allahu akbar amna ke mag ñu degon kam dine dari dine matna nako ay ba nga jang de kon mu wok yonent bobu ñu yone téré alquran bi nga xamni ni mom moy sunu dalil moy sunu tektal moy ñuy diggal ñuy def moy ñuy téré ñuy bayyi téré alquran bobu mo ñu xamal ni sama turundo suma am ibrahima mo ñu tuddé muslim sama ku muslimun waaw yalla mo ñu tuddé muslim muslim moy lan moy ko xam nga jébal sa bop ci sa borom jébal sa bop sa borom aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin sama turundo kero bi ko yalla de natou diko setlo ne ko waw ya ibrahim alayhi salam xam nga ibrahim dafa am tour dafa am tier bu dar bo xamne ni yalla ni yalla may lolu rek yalla moy xol jami di xol jami di xol jami ba yum neex ko mu ne wa takhazallahu ibrahim khalil yalla ne man ma tan Ibrahim ya Ibrahim man mala tan nga nek sama xarit oh ma bour mom
bour ñu bari dañuy def lu ne lañuy def pour nek xaritu bour lu ne lu ne lu nga def pour djégué bour ak nek xaritam mais bu féké né nak bour mo xol ay jaamam ba ci ak mu tan ci kenn né yow ya takna la xarit wa takhazallahu ibrahim khalil kon ibrahim bo borom tiet la bo xamné ni yalla ko tanal bopam bonom bi nek xaritu yalla do ay jaxan xaritu yalla bo mo ñu tuddé muslim al muslimun wa moy ñi xamné ni dañoo jëbël seen lepp yalla yalla rek li ñi déglu yalla lay joxé ndigal ñi def yalla moy téré ñuy bay wa koku moy mo ñu tuddé lolu kon kep ko xamni ni diine l'islam ji moy sa diine rek nga tan comme diine yow mën lo genn nek muslim waaw nahnu muslimun waaw ñun ay julit lañu waaw julit ay julit lañu ay muslim lañu waaw budé français mën ay musulman lañ ku nekul musulman fi ci ñun kan la ku nek lop musulman la kan mo nek lop muslim anglais ñu ne muslim français ñu ne musulman muslimun al muslimun lool la alquran wax ñu ne ha mu ne waaw parce que inna dina inda allah al islam dine bi yalla ma se reconnaître depuis ba mam adama ba ci yonent yalla mo sa moy islam ha mo jebul tuute nangul rek nangul yalla womatu wuti yalla nangul yalla bu la degele ga def bu la tere nga bay lolou moy l'islam amul benen tour bo xamne wasamakum wa antum wa abahukum ma anzalallahu bi amin sultan yenen tour yi tuddé sun bop ye do dem ba fekk ci alquran do fekk ci alquran mu diw nangam la dedet muslim wala mu'min rek way gem yalla d'accord muslim ko xamni ni day womatu jëm ci yalla do la fa am waye amul diw sangam amul diw sangam amul tour sangam amul yoon sangam wala yoon amul lolit kuma ci tane kuma tane ci lolou bo demé ci téré yalla bi nga bo mo fa gennalé ben ci tour yi nga xamné ni mom lañuy tuddé suñu bop waaw uguma tuddu kenn waaw mais kuma fa andil ben tour bo xamné ni amna kurel yu nekk ci réew mi tuddé ko seen bop waaw kuma ci gennal ben rek ci alcorane ah di nga ma dimbalé lol parce que man dé gisumako muslim la gis ak mu'min waaw musulman wala croyant yen ni gem yalla al mu'minun yen ni jebal sen bop yalla moy al muslim muslim bobu nak yalla bamu ne ibrahim jebal munako aslamtu li rabbil alamin yalla man jebaluna ci borom binde fi man wa bobu jebal de bamu jebal de borom binde fi mom bu la nangalo sen jebal borom binde fi bu nango se njebalu sa affaire ba moy atté jam yépp moy dajal ñepp atté len yowmal khiyam kon nak muslim bobu yalla dafa am luñ ci wax na luñ ci wax mu ne dafa innamal mu'minuna ikhwa parce que nek muslim yombana moy bo waxe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dug nga ci dine mais mu'min nak moy ki xam dafa gem al iman ye iman iman nena jurum ben ponk la jurum ben ponk nga gem yalla ne moy ben yalla ji nga xam mom ñep mom lepp mom fep moy borom ñep amul ben yalla buñu bu fi nek ak mom amul kenn kuñu wara jaamu kudum moñu mom ñepp mom lepp mom ñepp mom fepp moy borom ñepp mo fi indi lepp
Allah akbar yalla bantu la ñu ne ah gëm yàlla mën naa gëm yonent yi alayhim salaam yonent yi moom laa nu farixu bayna ahadin minhum laa nu farixu bayna ahadin min rusulihi loolu la ñuy yàlla jàngal ci alquran nee na yonent bi nee na salaam yonent yi moom duñ ci seppi kenn ñëpp lañ gëm yonent bi yàq yàlla njëkk a yónni ba yonent bi yàlla mujjee yónni muy Mouhamadou Rasoulah ñëpp lañ gëm gëm nañ Issa gëm nañ Moussa gëm nañ tout waaw ne ko ah kon sa ngëm mat comme beddi woo benn yonent rek mu ne ah kon yow sa ngëm mat waaw gëm yonent ñu ne ah mu ne gëm malaaka yi malaaka mbokk yi ñun ñaar ñun ñëpp koo ci gis am na ñaari malaaka yu ñu la booleel kenn ki moo jël jëf yu baax yi kenn ki moo jël safaan yi ñu ngi la topp guddeeg ba ca dëpp la seen caméra yooyu waaw di la filmé te film bi dañ koy dawal yow mal xiyaam xam nga dèjà nit bu gëmee yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi ah waxuma la sax yàlla mi ngi lay xool nga war a bàyyi xel yàlla mi lay xool ba dootoo ñemee def safaan mais ñaari malaaka yi ñu la boole ñu lay filmé ba loolu soo ko gëmee gaay la tey jii kuñ fi boole woon ak ñaari mala ñaari caméraman RTS yónnee la ñaari caméraman yor seen caméra rek dëpp la ko rek topp la rek foo dugg ñu topp la ak seen caméra yi waaye man la booy ree sa da ngay xool ni ngay reeyee quoi parce que da nga naan yé kii dañ koy dawal tey dañ koy dawal ci télé bi ñëpp di ko seetaan da ngay xool ni ngay doxee di xool ni ngay waxee di xool ni ngay toogee lépp da ngay bëgg mu rafet waaw sëgëm loolu bu amoon rek kon yow boo fekkee ni noonu nga gëmee ni ne yàlla boole na ak ñaari caméraman ay caméraman yoo xam ne ni ñoom seen caméra day jël bay jël yéene allahu akbar li ngay xalaat sax dañ koy jëlaale allahu akbar waaye loolu kon waxuma la def lu ñaaw sax wala def ay bàkkaar ak ay ñaaw yooyu mais dootoo ko ñeme xalaat sax parce que da nga naan su ma ko xalaatee malaaka mi dana ko jël quoi waaw te dañ ko dawal yow ma xiyaam ñu ne diw daana xalaat na allahu akbar ko boo gëmee yàlla gëm yonent yi gëm malaaka yi ñu ne nga gëm téere yi téere yi yàlla mosa wàcce ñu jóge ci asamaan yëpp da nga leen di gëm doo ci weer di benn téere ñu ne waaw ak lan ñu ne nga gëm bésu penc gëm bésu penc waaw xam nga yii ñu wax yëpp nag boo ci gëm lu mu doon rek dalay sim dalay dimbale ba dootoo mën a def am boo gëse gëm bésu penc mooy bés bi yàlla di ne pëkk ñëpp jóg ci baameele daje ci benn bërëb yàlla atteñu ñun ñëpp yàlla atteñu kenn ku nekk li nga doon def moo xam lu feeñ wala lu nëbb ñu ne ko bëcc ci penc mi ñëpp xool ñu seet la ca baax ñu teg ci benn balance seet la ca baaxul ñu teg ci beneen balance fu mu daanoo rek nga dem bu jëf ju baax ji daanee sa ajana pare bu jëf ju bon ji daanee sa safara pare parce que comme toujours ma wax ko fi amul ñaari terminus benn amul benn kii ñaari terminus rek moo am alaxira mooy benn daa nga teere ji ci benn kër ci ajana wala nga teere ci genn kër ci safara amul na waaw kon yow boo gëmee ni li ngay def nii tey jii bi nga nekkee ci àddina yàlla dana ko atte looy def sa bopp sax wéet ak sa bopp sax di waaw di fooy sa bopp wala di wut bànneex ci sa bopp sax fekk yaa ngi tëj sa néeg sa cër yëpp day wax cër yi lay yàlla di wax loo yow ma xiyaam nekk sa cër yi mi ngi lay enregistré ginnaaw malaaka yi lay enregistré sa cër yi mi ngi enregistré alyow mu naqti mu àlla afuwaay yàlla nee na bésu penc damay tëj gémi yi ba tu kàllimu naa ay di wa arjulum tànk yeeg loxo yi dañuy wax pay mi sa pay mi fu mu mës a dugg dana génn wax ko ba sàngam jote naa ak diw waaw sëy naa ak diw
tank mi ni be sangam demon na loxo bi be sangam djelon na nangam la lamiñ wi ne waxon Allahu akbar beut yi ne xolan na nangam way yalla fuko nit di jaar kon bisu pench bo ku ko gem nga gem ni yow munulo ñak dajje parce que munulo tok fi rek da ngay genn hadina bo genn hadina seen bi da ngay dem al-akhirah te bo dem al-akhirah bu be heure bi jotté yalla ñepp lay dajale atel lool soko gemé ha da nga xol li ngay def dé ha do xuma li ngay def mais do même li ngay xalat dang koy xol kon ponk iman yeb bo ci jël rek warna mëna tax ngay sellal wa surtout gem al-akhirah wa ñoy juroom ya ñu né juroom ben lañ waxon wa mu né ba ci dess nak moy gem dogal yalla yi gem dogal yalla yi ñu né ha yi nga xam sa bakkan bëgg nako ak sa bakkan yi mbugul yépp da ngay nang dogal yalla wa bobu nak mu ci xaw gëna jafé ndax amna sisé yo xamni ni bu lay yalla défalé xéewal kën du dégg wa waye buñ len natto tout rek ngene he man di xawma lan la def yalla man di xawma lan la def yalla wa loko def kay bari na daga yalla mo yaatu rek mo bax mo bari yermane wa ne yalla mom ñun ñep ba ni ñi bindé ñu nek ñu xam matuñu wa matul mom wa yeen say nga recc def fi matali mais sa xel tel delu ci wa kon sunu borom ni la tedde ne dina len la nablu wanakum bi shay da len natu ci len afa hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna fa hum la yaftanun haye da ngay yakkar ni da ngay di wax ni gem na yalla rek yalla gem nga yalla yoblu ko aljana non yalla nen dam len di xol di len natu di len set ba mu wernu ye gem ngeen ah mo ngok hat gis nga fele yalla mi wax ni yonente ba ak ñe mu andalon yalla daf len natu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ba yonente ba ak ñe mu andalon dal ne kañ leen dimbal yalla di ñew nak affaire bi tarna de amane ah yalla dafa meuna natou de la ilaha illallah allahu akbar yonent bi bu deñe bané mo ak ñamu andalon ñu gëm yalla yépp ñu né and kañ leen dimbal yalla di ñew nak ah yalla da né ay xara gaay sama gaay nga bëgg salit inna nasra lay kharib yalla dalal leen seen xel dalal sax dimbal yalla jégué na aksina sax presque wa bala ngeen di salit bu leen salit way wa dama doon xol ak seen niveau kawé na kam wala gëm ngeen yalla di nak yonent bi gëm ngeen sa kon gis nga non la suñu bëm di natto pour xol sa ngëm gi ndax deug la ci yow bu fekk na ngëm gogu deug la kon yow am nga iman moy ante mu'min am nga iman moy ante mu'min yow ab mu'minu nga ab mu'min nga te bo nekké mu'min moy nek nga

0: ma yewé won nga sant yalla
1: wallahi bizarre
0: ay ca destination 18h
1: wow
0: mangi sen sumi

0: Sir Barry wañul ma touti volume bi
1: Dudu Mbaye dafa gis xaritam
0: waaw lolou dafa leer dama gis ko xamni dafa dugg ci moy ki nga xamni mom ñu denk radio Sénégal international
1: nga bëgg def sa momel yow kessé
0: ma dama ni xolal xawma kana kana mais man jël na sama wal maniko muy ki nga xamni mom loolu denk radio Sénégal
1: est ce do ko mayne sa mbokk ko ak sénégalais yépp
0: duma ko bokk kenn man ma ko
1: yow kessé may nañ la loolu jëlal dodo
0: ah jël la ko
1: ñukoy nuyu bu baaxa baax Xavier Tiawa
0: ndaysane
1: diko jaajeufal diko ñaanal jamm bu bare bare dodo
0: ndaysane ndax mi ngi def liguey bu rafet ci radio Sénégal
1: liguey bu ama am solo
0: yalla nako yalla jappalé
1: allahumma amin
0: ay jafay le baaj fallu benjamin
1: fallu benjamin tamit
0: ñewal
1: déggal loolu
0: li mi ngi toj rew mi dé
1: ñewal ngi yengal
0: ci bari may ma

paysanne mané ka ci dogo fa lek ma wa jor ma ngi lay nuyu yagna ko wax ci bu dagul dik mbamu.

0: li mom gën na ko deg di wa gilbari tay ni ay sa ñu dem lu ko lo keur mbeur gu bala ñaan nak kon ajer tu daro mbay ay je mané ko ci ki boko déggé moy Viviane ay ca morse bi moy kumu neexul
1: yow rek la waaw

0: maniko ci ndeysaan mi ngi noonu mbay ma jaaga may sa jor borom àll bi ci gaawaan ay dawa yal samba jabare sambay sa maam maniko ci boo wayee war nga way boo wayul war nga way wayal ay da
1: kon ay da samba wayal suya ko jarale
0: san gari fay bayi ci ñoo rek daba
1: lam
0: demono bayne

0: Ecuador ñop xamnañ ni mana banga bay ñop motax may jema nango def cassette bek yow bañ tamine nga def sol wala di bay ay yow yak sa kagul nopi ngay nroku de bop to sambour yow ya raw di boka badoli yep yay sen bour waxu ñom keyti ak ñom iba bis fa amatul intérêt ci ñom fi nga len di ba
1: way yow yaangi merde gan yaangi xasse ni gor jugen ni mu len ni yaangi melni kuma ñande
0: man nga gor jugen xana yow yay sama gel asta kanam comme tara
1: me ragul
0: way eh eh tere kay eh donc eh
1: eh bay mo eh
0: eh
1: bay mo bay mo